0: Dinali Hari. Kadalamay. Pamarindang Malam.
1: YFM. Sigulay. Sigulay.
2: YFM Segulai Sejalan.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

kami nang naangaban karangan bato angguang laban kami tunana ngempas detam pias lubo nga jebuang. Oh, dini kami bisit nemu pari.

0: ay kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita sa manan mo at imensya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay sida uli nga gautay ka naman na nga gakitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muta amat baka numuting ki ari pengada tau ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang. Pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.